campaign nila for men. Baring ano nga. Anyal dari. Maming ano nga. And may joro. And just a true one story from long time ago.